0: me tie ni wa.
1: Anti mambero.
0: Apoyo do.
1: Nene Flavia, this ni akwata ba?
0: Flavia kisi ni akwata. Yes, Flavia.
1: Yes.
0: Idi chengi no icha mde ngonga Johnny.
1: Acha mbinya wa.
0: Hey, keru gini ye.
1: Johnny.
0: Gindo. Gino jo kero reju keri ye wanjiru keri ye tula dangu teru keri joke ne teru keri tongweno yini teru keri ngwa
1: teru nomba katula gino kusipi
0: ya kiri ok ayera wope we meni ni
1: amiru pa amiru pa amiru pa big mosh mungu goe gerde
0: ay chido ngwere big mosh tiye kan finali ba nudo miru duwane pe dominating where weng
1: Nina
0: nyige do nyige pa liama liama bene dong my heart gen ki professor maros my heart ye ano mire peny mo kene
1: ni
0: driver pa easy do ayela mo pe chalo bon nga gini
1: chalo bon pa
0: sigwen okay
1: chalo bon mama
0: kluni ji right
1: chalo bon
0: Okay. Ange yi pe gine an no record ya pere gwere gi ni mar gi wan yodo.
1: Ah, ange pa yo ke yi ni mi. Ya no le dir.
0: Apo yo Flavia, made when you speak FM.
1: Apo yo.
0: All right.
1: Yes.
0: Okay.

anma pollo gete kanen ko manaw gene be cer e berge carmen en manu gene gal wange en na tera tene rama ten la win radio doc ben ken cha bit kit manno choro copret friday noti kabir mo kanma pat pat kadon bere jomo ken no gete ka cer kan mo kan mo pol manu be mak ma jener ma tinni na pe cer e mak ma la bon chante kay kon ki doño e hot loje pas pig wer mi ire ali mi ari o kompeti chapani ño manaw fut pia doño ke e actuel car wo ke studio ka kan mirgere chen manu mirnge this da diario dia dem dia por this da dia che this da diario

0: Yeah.
1: Did you need a data? Itika lo keke kasule me radio speaker FM atika calling in live iti wiyamo. Hello?
0: Yeah.
1: Yes, man nga ake kwena ni?
0: Man ke Ronald ipatiko bongo.
1: Oke lo Ronald ki ipatiko ipavo. Iti ni la diru kelo Ronald?
0: Eh?
1: Iti ni ni?
0: Kuma ba?
1: Iti payo dong?
0: Eh?
1: Iti gang?
0: Ndango.
1: Aba aragon e chimba.
0: Ah.
1: An awaje kon anyang kayen message mo donye chimba megi kanyo.
0: Mm.
1: O donyo kay checking kon.
0: Ah.
1: Ah,
0: baroro.
1: Erom checking kon chimba megi ka message mo te ye.
0: Ta ugo ba.
1: Ha?
0: Kanu do ugo.
1: No, anda go ni chimo keriko we rekon keriko net chim ke nen ka message moti chimenyo ka tem checking mobile money account ni kon ka go adwa ka
0: checking ke go adwa
1: okay we remi de ke rachel no it ka checking speed ba
0: ayaro
1: okay ene no low in ready men Ronald okay lo ki ipatiro ipabu wa ka me yer ka we ka checking we ka fan ben we ma che ka du chen go chi ba dok
2: bo

0: Sekarang mau bisa jual mau dibuat tuh. Warna kuning, warna biru, warna biring.
1: Alright. Anong chim bot dreng at mukha na line chim. Hello.
2: Hello.
1: Ati ma bae do itini ning men mokasa.
2: Ati ma bae do.
1: Itini lok chale nien o do. Nien o do
2: wa atin kiri o koni se.
1: In bae nien o kong in nga wae jama ya mokoro wigiri iga nien o. Bula yemi orbe da wangi.
2: Ena idong siya kwa kopi indong ya. Ha. Jadi biru itu ni ni aweh. Ikan ni aweh, biru ni aweh. Indung cuma ini nak kena kerja apa le aweh. Biru kuji mak kuda dulu.
1: Okay.
2: Eh, ada biru aweh.
1: Okay.
2: Ini kerja semua. Kena tiang ubi kiri ya. Meru betul kiri.
1: Wah, okay kan.
2: Ya, lu kau tu meru lalui mbah.
1: Aye la pe ki ci bari mo kane ma dong no ma ka gi be cheru cheru chalu be gi yang we
2: akoy mo ko yuna ma ti lira do program
1: okay
2: da mer mo ko mo mo grep mo ling ling mo be do ba
1: ling do
2: be wo sikin
1: ba okay
2: jim ki ko la ko bere
1: james ki chuk pala ko
2: to do mo mo do ke ni ni.
1: Okay.
2: Kidang yo mo kaba tawu stick away.
1: Bal mo pe.
2: Kidang mo ru pa ne mo kene mati yo moro. Yo ngai dwala. Moro yo wan kin mai ken.
1: Okay.
2: Kidang mo kena ti pa ti ko bu pe ni ber. Amor yo kin mai ken.
1: Bal mo pe.
2: Ata fo ba?
1: Fo de tral.
2: Kale nen ta ken ro kete.
1: Tunggu, tak
2: tunggu
1: ni kerana biar kau
2: kerja.
1: Mana ni? Tunggu. Okay. Tunggu, yeah yeah. Mumbali nangai. Alright, let video Dean. Akong star Ario Adak Boru star Achel star Ario Not Us. Chawa neti kangwe chau yor yor. Waga pungko mikilim poro lalo. Amerika chakong ki mora. Mira mo dano ki area ma pat pat pat. Waga chakong ki Lira City.

Mati Gulu lu mati area mene me custom corner lu mati area mene me kabir pong lu mati area mene me le wiya dul okay lu mati area mete guana ka enini mod me mati ko mu matek to twal kidong lu mati area man me ring road giti area mene me chera leno iberi area mene me page vanguard ti la yibi ibi teko kenyu mene mod me mati komiti kora bili ki kor gankal ye pe wili ko mola in video anyway lu ak mai mon bonyu ikit gum mot mematiko mo kidong wak duj menu kom boys no mot mematiko matek do tal kidong wak mati area menu me kona ya yul kacha lak me apollo ground lak me west nile un kono tining wa bu wili kom un lak me west nile anto mot be mama dit cher bot lak me west land bene ikit gum municipality okay.